Alors là, quand tu l'as dit, écoute, tu as fait ce moment, tu l'as mis dans la tille aussi. Je suis en train de me faire un peu de temps. Anir bagi yung minana kasi yan eh. Mga nakadyan at tiyan ang miyok. Nalat tulimat, ula ko itong nga sutiya kasi man na na imo, Agnes, imo kasi nga nga nga inutito nalat kayo nang nila may chilusi. Dahan nila, ikakalya na yung nakpaka kasi yung tipang migak ko inutito kapik. Tema, nagadyan ko lang ang JP tinungak tayo na tusaksaw ang matamani pinasaw ko sa kiyatin ni ilaw lang mo yung ilaw tusaksaw niya lang mo yung sinato man na ilaw tamini. Malutan na kamayaw na kakilog Mary Simon tayo na sibulak pati ang ulo ni ino ulo ni tayo na Governor General ko lang si mamatamana na panapalala ito ni atekang Rido Hami. Tamari pinasawa ko sa kriyatin ito ako si Bulatid Inuit nunangan ninga ilan nunangan ninga si mayutap ba ko tayo katanyang at sa akatang na katigo. Ang malapay pala sa kingoyo at tani tayo na kawa sa alo to inutito na malakal lunati to na rin lunim. Tungasok tayo kasi.

0: 예, 어서 고. 나는 101호 원투석에 넣듯이 그때 낙동 대마 나겠죠. 올라왔으면 메리 사이먼 탄나 테크니 달라고니 리더 하미트 아드와 미타 나가는 아까고는 5노 테크니 티코토스 말로티르고 세불로 파티한 올로니 이놀로니 가버너 제너럴 티토로스 마티르고 Teme kaumako sitä, kun hovia suutta kalossa, mutta inuit nämityinä tamani kannatamme. Tämä kuoli inuit sivulit juuit maannatta kaumana kalomme, mutta tamani pinnasuokas riitti, niin tu saa kattar näkata. Tähän tu saa kallu, tiko nuna vuommit, valikalli oppi, joami kikkatutti lori laut.
1: Ikama yaw laging niyaktok, sivul lang mit, inuningan ni, aksuaro, sangiyuningan ni, sakayak titilokok, inuy sangiyuarong mata, inuy ayong ituarong mata, tana ikama chitaw niyaktok ni aksuaro, upigi baka, pekatanid lo, una, ikama yaw chutigin niyakok, tanga pidlo atagid lo, luniyok, inusiligin niyo, miksanot, ikayok tigin niyak, makimatsun, tikatyari akang niyak,
0: sana pilihin ng niyang ningan ni Tana upiri baka. Kayo sin ng niyang ningan ni Lo, aksa ko ta kain ng niyang ningan ni Sana pilihin ng niyang ningan ni Tana upiri baka. Tana nuna po mit, malikali ako yung katima yung kikatok to yung lori lo to sa kain Governor General ng kalala mo tilugo Mary Simon. Tama na kayo sing nga suto to sa kata niya to si Tama ni Pinasoro sa kajatin nit. Tapos mga tabaw dil si Palia tilugo Mary Simon ming. Man on a daughter Saraksa Northern Health and Safety Kalalam Batakila Kanemakam Nang Tulerin Nam Kanri Telma Titin Kanri Telma Kasunamulo Ilinia Titola Tweet Saila Ipik Ilinia Titila Tuk Amalo Tamas Mga Kanemakanemat Telma Nang Mik Kanri Telma Nang Milo Siku Sikumi Irinia di tilarin lutik. Takko pekato yuin. June 6 ko lakat pibakalati 2:33:30 ka sundingan ni Franco sent to me to or 981 Nunavut Drive. Takko pekato yuin. $50 miyakidato lati tukio kaktuit. Makoto nila 18:30 mut. Pekatau ko matuan negosiati $50 ta lak treat to the ambalo toy every 30 mut okio kapteni piti tilar lote amaki tamulo ka sanik pita ka wala ng lote at ipinaso katau ko matuan negosiata ko June 6 walakat 2:30 mi 3:30 mut Franco center me lak treat kaya yung manegosi Mana people leh terus sahne alam memat, kau saya alat tuh terus sila people leh juga ni alam memat untuk mengikut tema. Dan aku ni alat kau yang majoy yang kami sunu Sarah Leonardo stand attack CBC konik, tapi jaga pelai alam memat. Dan ini tito tu kau sampai ke suku terkain dalam lagi laki logo, tapi masa kami sana tu sana yang mengikut untuk mengikut tap. Engah utri langam majoy.

0: 아니 이래서 놓고 보니까 당이 인가들 고르사가 남이었지. Tema Sarah Leonardo is the man in CBC Connecticut to the Canada Catalan at Aka on a 25 note. Tan Kawis Ila Kawis of Tiwa to need to say you look but to need Igala Kuloka to look but to need to gain it to the Pilar Catalan, I guess, and it's a man. I saw the game in the park, I see what you allow me, Mago. Inutit Okaus Sang Yuga Kalning Anik, Tanale. Nokkan ni usalangani lak dan pina suara segelot di nitri sakit so apa sorun la nga ko CBC ku nigel balot tenga ta misano
1: Sarah aku ni alo CBC North ku no ukhakti u khattakh si maligavi hanoman a ipigo suppe
2: kanu ikpin na ganalo naktu ya marito aku ni alo ngila tamane ila ma Okartegi ya okata seman longalo igala kuno amalo inuktitu lagi yulonga kuni amalo takwa solo tukutu I karitaw ino CBC ko pilga okata seman yangin ni tusat sa okata seman yangin ni lo pilga kakataw longa umat magwiling ala umat I pilga ka inuktitu na may kisay ni pilga kalaga seman yung atagbani kuwag kisiman logulo.
1: So na ipigi si manerpare veo, huviagi si manerpare veo.
2: Imaka nunavuta mata 1999 utilugo huviagi maglaw sa maya kapilera katao si mamiga kutao ini tutiuliriyo katao law sa maga matay si mani government kuno pilera katao sa maga CBC kuno law nanga. Tusayi nukatitaw mata government kuni nuktaw gaya kalir mata nunavumun awisi malatiluta. Nukatitaw law sa mga tayalo na if may utigod kisani nukangalaw pila sa mga inuktitaw ng mga CBC kuno kalubiyo katali law sa mga ma pilagilaw pila kun ng mga ma rasi la pilo ato mitay na uban ito sa akta kata sa mga amalo tayo na sakitari gilaw sa mga ibutay sa mga ni aksuali uban ni piyama law sa mga mating tuk sa kain nasutilo pilagilaw pila to na katagalwa sa mga nukau tilugu utikkan nego mananga kisani ukaluin nakatang mata utikuyilu ti tay mga atalatunga 2001 utilugu ikaw mayunga tay sumani kuwa nang ito alam mi sakit ukalaw si matilugu sila tuwa mi tay kani New York mi kaktaw yukaktaw alaw tilugu tay sumani uvan ilaw si magama 25 uki ungatani ilaktun kawai mayunga uvan ilaktunga CBC kuni
1: Amisuni pimmariutino ohakti ohattaxi magavi igalarmo alla exiraktuarabi Francis ihalumni tillugo hanno ippigusula oximave
2: tainaksuala upigila osimayaga upigirduarsugo exiraktuatigungi kaluarama anglikami utawlorama perursarsunga kisene tana upperimiga ku upperusingan Pugilugulog daw. Kuwegitsara ako sa maya katay kani. Daku yun nakataw yalawig ako. Imalaki. Inun nitilugo. Tunga na lao sa malunilo. Inun nun. Aksualo. Kuwegiyaw lao sa mamatay sa mani. Igalakun no. Ukaktigiyaw. Gertok sa malaw sa magama. Ikalung nun. Taana upigirdo ako sa maya ka. Kisani. Pianik kalawatilugulo. Tain na. Awla sa mayo to kawlatilugo. Iksakarto akapig. Tay sa Manila, nubagdoan na lulwala o si mamuman. CBC kuni pilira ni Tiagal o si mga COVID tato alo yung megama. Kasi ni ulo no kulikan nung nukalun niya kala yung mga taman na kuwa nang ijuti to aga yung nga.
1: Kano leo na unikari kasakri, uhausari kasakri ulo ni inuptito pivalia sa ulirizi ulo ni Hanu ilio kaya kasungo ba?
2: Tay ma taku akalu na titugtuin na usungo mata taku yaksabul o kalima yaksabullo ta na akalu na titugninga o kalima tsaya la usugo isumaga inuktitu sangunluni tay ma inuktitunga o kalima alaksugo tay ma iso anasa inuktitu lagiyuluni tukisit tsar sugo kisani o kausugit tsar ma inuktitu piyunaksa man Tukisi matcha susugi kisani ukatcha na sungo mata kanulima kisani tusa yuli ni ukatas mamiga ma time ukakaw gama government kuni tusa yuni venerator sugo takwata CBC kunni qallunati tuqalwati lugit surlu inuktitu lirigaksa akawner saulo semayu uvannu piyaqakinner saulunilo
1: khano kingullerpaami uqhausit chaqaqqi ammalo sunna iqqauma khattalaqi CBC North meet dilluti sifunittini
2: tamatsitse billutrisa iqalumu lutaiko egalarmi pilegiu aksualo ikayortorsimagatsi taanalo aksuruutigilorsugu ikala pilegiu narnilemaaranun ayunginnilemaaralu atorasoorsugu atulaaruakku taanna quveegiyara upigillungaingmini upigigayulaunginnama ingmini kisani taanna ismagilersugu pilegertuarsimannera ingmini upigijumi gutigismayara udlumi nuqqautini alerakkulu igalaakku CBC kullu annerigaluarsugu suli kisanittaru innerorpallialermigama ammaluasinginni pileraaksaujunnartunni isamaqarsungamaana qikkalaupillalorlungaqai asinginnu sangugumaarpunga qanukiaram tuisa kisani quveegertuarsimayakka CBC kunni pileeqatigismayakka maani iyalunaifmi iqalunni ammaluasinginni nunalinni taikkua kisani quyannameerumatsiartakka ilakkanamminikka sallermiutai ittusni naakulaagnillu aterusili tamarmitsia ilalimaatsiarigakkit tagwaawutsiartakka naglegillugillu ikayertuiqattatsiaanginnalaumata uvanni kayusiquyillutii pileriaranin ilaannikku sapilikkasaqattarsimagaluartillunga ukiuni qaangersimayuni quyagisimayakka inuit asingit nunavummiullu piluartumik ikayertuinginnersimammata uvannin ayunginneqanillu uqaqattarsimallutii ayungittualu uyungaarsimalaunginnama kisiani ayunginneqartaugaangama makikpaallerutigeqattalauakku tamanna aksualu upigiyara quyagillugulu nunavummiulimaatsiarnut nunavigmiunut ammalumaani qitermiunut ilitaqiyauqattarsimalersungalu amisunun tungasukti taunginnaujatsiarama takuyauyaraangama ajilortauqatau gumaannersungaluermat taikkua inui quyagiyakka kisani taupiluartumi qiturngakuluukka maaniittu uyalunaifmi ikayertittuaqertsiarsimagakki tamaani qangalimaatsia ikuyertuimati uvanni innaquuqatarsutin tamanna quyagiyara
1: Sarah, hove aso khati ki vage no khalasi dilote khanai zarni ve ammalo nakogmi khage ilin nitao ili khattar simagama achuvingalo hove aso khati ki vage nakogmi uvanne o khati kharun naksirata gafe
2: hai la qoyna mi to tfisa actual tungana khattar simagave pile khati giluti akuneng tugalo akseni ammalo qalummi actual qoyna mi takka tunga sukti taunginna qattalaugama taabungaraangama ikayuqiarsugit taakkuala angayuqaagalasi inukulu illutaikaneittu aksuala quyannamertakka tabbausi nunavumi nami tuinnarlu tautuktu uvanni quyannami
0: ila taina Sarah Leonardis taina uqattiuqattalautu North Beacut taasminga pileiqalqatuni Megan Roberts ming aqqaagunu 25 nut taina Sarah nuqqarnialanga tappanga CBC kunnit Tusun nartu, tusun nartu, tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun tusun